kumbi kale nai dana momon minok loina na leisa tamlibi ima nangi leinam di taivang sin fahole leinam lot ke yararoi ima nangi koloi di kauge pena manipur haina

angan ba yuk sida sa uda ba ibungo na haki minglen tabus honjeri pinabiyu thawzal lamjing biyu asumba lambelda no magi ay famangol ni zeri.

0: lo em dia khoi lai tam ko hai
1: ma
0: maram dia khoi ba to lo siam pi ko hai na e tung ba tung da ba di to kro wari ni ko tung ba tung da ba ji lo le dia mong mang ba tai amuk tung ba tai e ai na ngasi e pa sha ka tung ge je ai adu di ai matam le pang mai market se di up down ni
1: ma
0: ne ma adu na hot na ba di le ta ba ai na ngasi sujari do khar di phang ga ne ba su dra ga di phang ngoe ba isa ga ino su imanang je lo le ko ko ai di nang je le ko no ko ai ai di sa so sa re ta ge jo mabuk thale a de gi ai gi pasha so phang e ai ai ne pa na so do ki me de ha ho sai
1: yam pa za ba wa khlo sing goi ba ya ba ma yam ba ma yam ma tham bi no ai zai je ma ga ha wa ri wa tai sa na ba phang ze ba se chang se le ba thabak se da he na he na mai pak pa oi biu hai ba from sa ka swani phal gi mai kai de gi tham je ri che ma da
0: tha ga sai

yumda thab inkhang tawna tawna kangla channel ge thorom tabiri bising leptana tabiu awaba pumu kaw thuk minasi nungai na pothabiu mathang da laizare sur da ngawja bi film dagi arunamadi bebirani ni puna samina bisei mc romana sering bisei ni serangba chamamadi kopi

Mipum kuding mang nangyan na rabuwa fam ni madudi nga sigi mahiroy sing hayengi tunggi yumbiril ngagtani. Wakal lamfa isatana kang bakan gadabani, taksi kasi fazagadabani paugzil pibi sayini matangda lokat sariba film nung sibi takelay. Nandesori, Savanam, Razif Amadit Tom Thilgi apunba khonjelda, Brajendra Wahing sana sereng bisayini, sayrangba gopi tabirasi.

0: 원래 이 크레가니 하이드는 막한 키보다기
1: 막항싱아
0: 녹이 쿠당도 딱파이드나 찡게다 우리니네 뭐다 뭐
1: 막항싱도 까리 하이 먹은데디야
0: 오 박항싱아 누나디네 아이기 피싱도 밤드나 상락라바니네네 저기나 해도 야드리
1: 나 막하다
0: 오 아담나네 락바니나 나하 박항싱아 누나네 아이기 피싱도
1: 아아아
0: 맘만 따오가나 해람드레 아이노 혼바 맘만두다네 하도망 라이크라바니
1: 아 페페페페페
0: Makoi tamu, lembaga kita izat lain lain bah, missing suyam lain lain macam ni ko.
1: Lain.
0: Bahkan sih ada susunya. Film masih agak malah dengan kupas sama.
1: Nang le film ni heroin mampu betul datang ni wedding ni nih. Senang bi, aini nih film je kadang perma bi menang kadian je perma mui dom ni nang ko.
0: Makoi tamu na film perma lah bersu. Aini kai thi nih dom thokan ini kai nua. Abu ke popam nih. Pupam sih, kalau orang nak buat apa dah
1: ni?
0: Wajar, kerba. Masuk anggota sih, nabi ram ni dekai no.
1: Aiy, senang biar nui mau nahan ni kan? Kayak dia entok bocah. Aiy, ya, nai pamak tiri dah, tali dah.
0: Kali ini mak hoi tamu nak tak pilih bersih buat.
1: Aiy,
0: hoi jangan dah kayak dia entok nari bersih di. Aiy, gumbi mau nahan agak dah ni. Mee kayak nai tong nari sih. Kalau susah entok, kena mayang biu dah hoi tamu.
1: Hey, nang ne?
0: Yang woh, kau teh lain, begini gula sih sunya. Oh, tuong la sah kre. Nong mateng kau teh leh kahok dah betul ne? Isha sih, lepam japam kau kang bazar nanti.
1: Kangoi. Hey, hari kahab dah ne? Mau nahan ya mang ne? Rumi kau ibi ma. Kau, nong mati ne? Nang sunya lepam japam kang dah betul ne? Ngok tu nusakhi tu lepun ne? Nang su.
0: Kau ino, mui tamu lain lain ne? Kena yang tu ne? Ngok satu ino aibu. Ai khoi di sati ne sati sati dharma nga na sajari bi ni
1: a sana bi nang na ma kai ma ke sem du na kai di thulu bi di sati dharma nga pa chali wa wai le koi bi ma
0: oi da di kai no
1: a pai hau jik ti na sati sa hien bi yam na thorak pa da gi wai ta re hai nu pa na ha sing su ne po lai ba matam da ne ma na lai ka du po da du di yeng ne tri sati gi ma ma yeng yeng da na lai na ba yau re o awang le kai gi Ibi cakap, nang kangtara, ha? Aku ini sakti ni, kan? Hai nombor dua, nang kangga mana tu? Iku iku itu nama pura itu dua macam si payah macam si yang kita nang kangga bro. Eh, macam ni tu si payah tu pahal orang pangjeng kita na.
0: Oh, nanti ama, ni na ne lan asalaga nupi kudi mak sentah pada yaro.
1: Eh,
0: how jadi ni? Nupi gizu ni, nupi gizu. Bharat ki presiden bawa.
1: Ba.
0: Nupi ini woi di sini. Makoi tamu di ni. Thai negi kunungjang tu na adom lay biro.
1: Ah, wah kunungjang ba kunung thok pun wah ai kang de. Nang ne mapan thon bapan mat tapi wah ni hari je. Nang thok pi dah nuah sini ai kandi.
0: Ai ki kari ira lay dah na. Oh nupan ha kang ang na bahi jadi kuat.
1: Ya, aduh shu.
0: Hari ne, aduh itu. Ah, nupi ne mapan thon ing dah dini ya. Yum se pu biro. Aduh wah dah dini ya mapan thok de dah na mui tamu.
1: Ah, nang ki wah si maru lay ne di ngang ida. Parabar su, patar bersu, aisy, imini ni bi, imini ni.
0: Haji kangi, imini bi, si dini, saru ma pula mana he, na tangi bungo. Tangi no nang na nong kita mang baga. Ising thumbak kay sampasi de pok de saru pudi. Macin tuong ba anga matau imele menteri parti gi elakada, imen hak polan bayadro.
1: Sana nang anggota dari itu hari ni na.
0: Imen sen thok ta bam dalai bagi, hing de badi yada bani na, ayha kay sen thola ke bani. Aisy, ima ipan ane asal cakap kerba.
1: Mani.
0: Pum nampak sih. Lai rasudan napa? Tumlam day palau ba. Si lai tangan mada lai rupa dek. Aiy, pum mang mang kerba ni, pum mang mang.
1: Nang aku tak dari kata hai deh ba. Hah? Yango, aisy keropati orang paya bermini. Ko, matang keran ne. Tak sunnah dulu lai bayi wane. Nang nana tera, kuthi yang rupa dek. Kangau dana, cendawa ma pai bel lai ane hai kibdo. Nang, ni cengu, nang hai kib natero. Aduh ni cengu. Mie mana nih, soalnya nih kudung cakap je, ahum lek pi hari ni, aduh ayu gitu amuk tak suh pi diri ba, tu siapa suh lagi ni ba, ahum lek pi hari ni, ayu payah kiri diri ni.
0: Oh, mie nih tak nari bersih aje, kari kari nuk hang nih ba, ma pan kara kara thok payu ibu ngoh, karor pati wira kini, karor pati wira kini hai dana nih, lek thok pernah di suk ya, hei woi bayar lah roh.
1: Ayu hai yang degi nih, ma pan thok pa horke, nang Yum sangba kan eh, angang siapa kata ne, ay bibula curi bi ma, ko hai yang tak ini ay,
0: kau,
1: nang ne, yum
0: siapa kata ne,
1: nang yum siapa,
0: hai bagan ne, ngai kham dapat tau biran no, angang nak kena siapa hau tu no,
1: oh, ngai kham dale, kai dia do, angang porga calo, nama nabi mayam su tong neri do udro, nami tu udro, bari bari cina ina, kai no,
0: kena angang porga kai tiap neri.
1: Haptagi Riyazgi Nupi Faruk Abdullahgi Nupi Fatima Begum Hoi Kari

0: nanggi ma pudu di yam ting la kan bro kari no ha
1: hai bi ke ta jo sana nang ma pudu no ne puja gi ni ko nang hai bi ri sini
2: kaya da puk sin pikram no pa no ne masi bo
0: ai se nang lo bo de gi ne puk chen khare pik chere ko sa hi ne ni waro bi nu pik chere puk chen
2: moi ta mo sak tu bu iru mai tha jara ga thong bi bro aina ne lairak manungi hawum gi popang khitang piru ba halak pasi da ne sak loi da na lairam ye ba soi da ma gi iru jara moi
0: iru jada ba mine sak thong pa sa ba sin nang mangol oi roi kai na nang ning ni ni na ha a nang ning ningu ningu ko ai nupi gi dine ma puro ne isho ne adu gum ba isho ne ne thong pa sak cha ba bu mangol oi roi kai du dine khallo noi bi ma
2: ho isho rai bungo khangjere ma tho ai ga singa ji ki polo ground maning gi hoten da oi na phangjaru ra ge nga
0: shabash ai ga singa ji tu di magi hoten de changu di aisu yai ye ma di gauriya tok jaba ahne adu ma di hoten tok ba kui ra bene ahlo re ma sanu papa mon pa me sona pham ne iru sulu lu da ma da phangro phangro phangro phangro
2: ba mon parmeshwar hai ba
0: ah parmeshwar
2: hare hare nga si di ai sing thak lag le lag
0: hai bi ge ta jau mahabharat ta iru lu je da ba machin sheng da ba bhem na khaba i pa na or pa mahaprasad do shri hari mang na sayang oi na leng thorak ta na phangki a ner du ne pusil cheng a loi ri bi ma ko ha bi ri shi ni
2: o puksen cheng bai bu ngo phangbi hauro phangbi hauro ai sale sale ai sale ai sara roi ko
0: cha ka si cha din chakri ne ai ma ngai khoi mi nang bo ai na phagi do bni ne parang khok da mi phau ri ba khude ji ai ne iru ja bai ni ne kai nu ne na ai cha din na ai cha jang bu cha le mi hai adoi din nang ne hore halak pa da ne au ka bi do khuba khuba muk pak pak sang sangang bodo tara kun muk tang le roi hidak tau ge ko
2: oi

0: khamnu kham katak lumin na de zubanu ti rkawe haina jan lam jan pai ti ga zulo dai ni ya kasakin mlai thang dan nur na ti ga honglo ga ti hongsa la nga e ti ga sumdung bia ni sri ti ga zulo nga e to ga sumdung bia sannu khem ame ti ga paso ron na anchan nu ti ga kawe anchan nu ti ba mai cham nai jam e luka kasaki lamang le ti ga bakamong ta nu pai sajam e khusun thit jan na sajam e ti ya bak sungon na sungon ma e tha thu ma ti ga anchan nga e
1: ti ga hai into somdung nu bi banit banit banai nga po
0: into somdum ya mani munai ya nga nu tai english song laman gena ti ga kawe ti ga hai nga ong kan bi namsa namkhulung sa ro na ti ga imon bi na kapan thoi ta jam e lo langka mi li bi khu jam e lo ga lo suan tu sa jam e hai tu ong kan bi kham mi bing ti ma ngai sam nang e ba thau tu sam nang e ti ga sumdung nu kan bi ya thau pu ba sun dun jam e imon bi namsa khang sun dun kha sunga hiya tina mebing si fo jam e ti mebing ati ga mong ipsam nang e
1: aya ani chat lak pi into somdung nu gong haya tai tai amu ti ma ka khacha mangai nam sta la khacha tu nu
0: into somdum nu haya ani chat ting ka mi puran sa lak ba khacha jong re sa khacha tu re luga ani nun unau sa ktai ti ga leng ron tangan ron jeron harole ti ga hai sundum ngai ngai pai jung e tangan ron na ti ga bandu ti ga likawe bandu mai ti likawe sa kha sa jung e ti ga hai mangai ya sundum ne ding ka ram bi ya sundum nu am nu bu ko in tu nu am nu mi sa ka na ti ga thampai kho wa ju bon pon thang nang re thampai kho ju bon pon thang bi thampai ron na ma na balwat chang bo ti ga phang khulang ro zong khulang ro bolwar kana sang sang rui te thampai ro na te e mana sumdung ja ro ko into ja ro te ga permission na pi thang tar permission ha ya pi thang drui ti be cha sum su pu wa in tin dar sumdum tuk tinu ti ma te be ko in tuk tinu in pa ga na ti ga bi in ta zon san ro ni ka hunang ro loga gaya taran kasim nu tinu son don khana sitala re taran kasim nu son don pa ambu tin kan bi bruk si chan le loga mai tin haya na bi ka son loga nampan lamanga sim silang re nampan sim sin ba ga ba pa ambu ti pe ai in tu som dom ding re tin na mebing ja humunga ipsam jo loga mebing hai sundum into sundum zon tu ung bia karan tu tham o karan ta tham o tiga bazai sin sundum kha e tiga into sundum no ti bia bia puiron kha wa khan kani kha me tiga traditional ornamental house hai ya puiron kha wa khan kani ame kamak tak ti buku in re kani nu na tapu in ti tapu in hai ya ba kung tang na in rui ti ga rin ne pasora na ti ga ani former I knew president apu adumba khumba ma na ti ga rai thang nga e ba ku in ta phu in de ba kung tang na in jung e he ba ta phu in ti ba in khum nu wa thing pe nu khu i te ti lu ga thing pe nu khu ri ak na ta phu lip tang ga mu i te ta phu lip tan mri ak na tapu in ti kaun ri ti ga rin ne lo hai tapu in ba mi that mi tu ma mu tu mi lu law ma nu mi ron na ba chat tu za lan ri te lo hai in na ka chi tak nu in kha nga tu ga tu nga ti ti re na hai in na ni som thum ja khulung ti ni som thung tang dr hai in na to rai ta le ti ga rai thang a e lo ga bu ku in na hai ya uibudung dani te uibudung english song nam re ne be resembling the sitting dog's posture no uibudung kha khai te te loka buku in tubiya tului hungbiya kham khatak nu chon don na pa ambu ti be inte ki thingkang ke ka thang no ga han kham khatak nu chon re hai thingkang ke ka thang nu bagaba pa ambu ti be anya ba suk pu bna baluat lob sang hung nu roi kapa she khatunum bulo lob sang roi lo into sumdun chon don na lotion roi loi roi ti nu bagaba ai te haiya tiga sia din nam ga danga prestige economy khat e paise khatu ga man bapun bakumbia baloda pathang thang don hungbia bachang roi tin roi balod chang hungga bi manati ga balod tan hungbia khang dinga buke nu ke nu piso merit haya tamga tu hung nu roi de ga kham ga tang nu chon do na ti ga into som dom na hung dun roi direct na prestige economy bakhan kha e haya sentuya khanglang ki sa lo pi sa lo ga mana luat dan hung nu chon don kha pre na prestige economy til le kaukle nu roi
1: alang tu ga le hai into som dom nom lang bi ali thai ma nga e ti da nya za na nilang tam ga le rai thang e hai som dom nom lang bi sai man le ja le angan re ti ga mani nge dun dun tribal bond nom thaulya tam ga bran ta nu haya pamtu bada botino jam bning pam
0: haya ngai pham so no kung tu tak no tangai kha roi ani thaulya haya bran ta no haya kung tu ka ba modernization lian thau nu nu lu ga westernization western culture he adopt tu no ani tu ga sijin nu lu ga ruan culture dinga ani tu sijilo ani culture dinga sad break na hai so nu roi tiga modernization khale westernization bi ya pam tu tu tu tu play bo ding kan bi ruan ponat hai ya bathai ku nu ani ponat ka san ja pai da heading asat lu ga ruan ponat na sai di heading ani tu ga siji lo ani culture hai ya total acculturation hai so nu de bi khana ani culture ron na bran ta lu ga ja hung da me lu ga khana ani custom om mangai manit rikhang tu nu tima te pe mangai mungoi dinga balan tu ga maningle nu loga ga ya interest lokle ma nu loga mi mangai mungoi mangai bi ya ti ga mangai thu mangai kle ma rikhang jang ne manim ta lo asatam re pna pa ya ani thauli haya bran ta no khalle an nu re
1: sarwe ka kham nu tangai tu ga za am lungning bi ani chat om tholyak sa nu inja ding into kanang bo tino ka sem ri thango
0: hai mlang bia tika kamak tak pi awareness pa phun hung ta ani nun pui sa lak pi ani culture revive to the awareness pi hung ta ani culture bran ta re tika living na hai awareness a thai thang ta paso ron na tun tun na pu pi mai ri thai na paso ron na to ki tong ki ta na re songon pang lak sumi tika mai ri brang hi hunan zung re aina kama 2011 jam phai bi data xem lo thangdam nu data ja me information jam having atun tu na anu pasora na rai thanga mon ja me de riak mina anim culture revive tu lang bathang ame de riak mina anin academic research ek khulang tha ame kana anu na sanro na lari u lab su tanga ngam ngak pai ta aina ngamnul lang bi diga aninum pasoro mai ri documentation tu lang thang ami ati luga research scholar le tamga sotam ding di aiba ren thang ami diga ani pupi pupi rom nar lang mi culture lang mi kathai lang no san ron kana no ning bon ron ka sak fot ma thang ami research and documentation na tu lang atun tun na tangai pham anu khare de haya tu na tu ma ibi kanung mi kanan na sanron khaspa ni num popiron mairi ti mai anim culture am lam khaspa thei lar ti riak mina atun tu na ani tukti nuwa anim culture haya revive tulang anim traditions customs haya revive tulang tha ami luka haim tradition haya protect tulang tha ami protection tulang pam pam measures mi swikar na tai anim heritage site za ami nimate anim ani puichan cultural heritage langa tingo mai pupi mai ringa tingo timati bi ani folk song nga tingo folk dance nga tingo folk dance nga tingo having pasulang thang ami Having a preservation to lung, look a conservation to lung tongue, me. Look anino room among my mummy. Timothy be traditional practice having a promote to lung tongue, me. Come on, mungai mungak by the tuna haya mungai mung zalan. Mungai ya anin tuntuna karing ngai di pamungai ume. Tida hai come on mungai tak mungai. Tata mu hajale am si ma mungai katai kating tui kai no tima tibi mungai katai am si ma pai tanil mungai taulat lang mata ame tima kan bi anin nunu pujar om taulia haya culture haya berantak tam ding sim ame tiriak bina kananu na sanron hainale ning bon run le gaya sungna ga sundu hulang ta ame pakhasna ba haya pakhasna le puron pom pom ka thai ngam song mai aina topic khat kini bik thai lang ni bumrung thai lu ngam lai details tu thai ngam lai pak ti da pasom sumni kha sotri bi ani num culture mata bi thai tang ngam khai di ga ni nge ti rog na ga kananu na sanron na sungku thango ani num culture haya revive tu lang preserve tu lang haya sungna thango ti brin thang no ami ti ga lyric pasu nu le ti ga culture preserve to janum subject lin ja noi songla anthropology tribal studies history sociology pai da no subject pai le same linguistics pai ya pai da no subject le same loka luga research le to go thang nam thang ame timang gan bi ruan nu ron pa na hung thai no ba hung thai tang amang ju ne di da pui sa kha tu ga khan na hung thai gan bi pa su pai mai ri le same thai thang riak bin na thai sa zo zo lu ne sina ga ya kananu na san ron na sung na thang thang ami ti ga ni thang ma
1: sare oza na hai bryak pi hong phong lu ga ani lang kananu mai ri tam ga rai thang nu khat le sa nu phap tam ga pi thang lu lang na son ka roi hong lat nu kan bi le khai da nu mai ri rai la lang tu zo ti ga pa thang man roi son ka roi
0: son ka
1: ngai thang nu mi bing jana ani azama ka hong lat nu lu mik ni khwajin chagrin chak som som pang to ta nu kan bi na ani chat om mairi bohoi bala khatle katai katai tamga phunung thangla lune ani alang toga be akaspani infal impuichandon againa loini tu damroi ngai thangno me bing jading sonkaroi
2: inpui thoram tabiri akaspani infal housing pungpham sida

Tapra yole fukido koza yosu. Osu nileko mwemo somu ima preonda. Nileko mwemo somu leko preonda. Shidwe sekolo fema prae richike. Na lyo kombu mwana se sori chuzu, sori upi.

inga nong su nong matang hanglam di ai gi awaba nakien tha su nong mata yinglam di ai gi mai cha ningthem phlamasi dagi sadananda amadi rosivina gi apun bakhon jelda ti brajeshwar gi mayekta gitan na sereng ba ngakpi gani gitan na serang film se ma kudultam jari

0: adite akoina sum yari puktagi laga thawan mela ground gi hek machine sa asida nupi misa mayam ma chat pisu ui asida am tangsa nga gawari sana ba tanja adu lawsi
1: koi gi chali sing si am harau te am na ga chat pisu ui bu ada changsa lawai sa sine
0: nupi misa sing sigi marakta le sabi misa am su yoromi
1: akoina hoji lak cheri si akashvani imphal gi koina chat laga isai khan bagi thorom dugi damakta mafam se lak chabani
0: minga leifam ga haibi
2: ai gi ming nong mai thema chana devi thawa lawang le kai de gi ne
0: mayam sing siam na harau nuai na puna samin ram bas ui kadai de jat pirino
2: moi se gi student ngak de ne do ai na moi gi tuition gyo za moi siam boring chu re adu gi sum atma tem tho sen ai na loi pu thola ba nga si
0: koi gi numidang wairam gi koi ba tholok pagi adu gi mut tu ni
1: ai mani one sta pagi nu sa ga kan na sa ga lura ga handa gi bagi kitang ing thara ko matam si da tholok pani ming life am tang ha bi
3: tam thang ai life no thoba la wa me kai de
1: class kya tam mino
3: ne ma basta 6
4: belena shoiba thawala chowa bazar ma khade
5: ai giving na puyam da lang tha ja leifam na kiti le kai da ge nawa sindam sang ga ai na tam me ba class ne et ne
6: ai ming brenda koizam ko je leifam na thawa bazar wa le kai da gi school na ruda academy da tam me du ga class na pan su ba tha ta
7: ai giving ari ba me da su ai thawa bazar de ba commission da class 8 kai
1: manis na koi lairami ba sing se class te amba manna ba malik
0: class te amba manna re aya manna loina wang ma sawu mane isai am tang sahan si na piri ba mai roi sing sida
1: na koi miang gi malak tagi isai se kana na sakani
4: ai sa ge hai ba dina te try oi na dum sak sa ge
0: sakir
4: nang gi